kwa brochure so ano ano mo fa me nko mo mo die no me me die ni iwe sample ye nya ni sa nyankopon na ye ni hihye ni ne mata ho die ni kwan ya mata ho die ni hihye de ko heavya wo so wo mfa ye no wo die na wo pe ti yesu ka kire papa no wo ba bibisa ni se misiro pre hye ni protein tie no mo ni pe pi pe so wo mo kro ombe hwehwe nso wo mo hu omo hu mpo mbe ka to oni so and ye omutia no masi wo maso nyamsem we die din dodo e pediafo ukwa so ba wutumo konto kwa fine ukwa so ba wutumo wi club any beer any whiskey fine na wo dia da na ukwa so esi menwi nsa menyi se na nipa kura so fo ukura we de no ni je ono monsa ompe ma onkonto kwa obi aka as yesu ntimi dia che unti so fo ni je ti se ni ento kwa mu na ni je wo and someone any joe, my money any joe, Rofopia, a goose, and a man of swing yarenu, woo fumono, and nona any joe moana. When ye Jesus, sir, and a woo any jem betro, many jebra me who Jesus, hallelujah. Who yes, we are when you any joe, any joe be a good tower. To train a bra yes in chain, obemo any jia, a twin chadder, praise the Lord. Jeremiah, it is here. The kind is chemo edunsia no Jeremiah iti insia chemo edunsia enhwe de onyankopon asem e kachrei o se erade sie nie nye nipa monko jina akwan so na monhwe na mumisa tete atempon no de wo kwampa no wo na monfa so na munya ohome mamokra and so say, Yem faso. Oh, a quire Jeremiah non faso, de Enoch non faso, and near the co heaven, and it is a temple, ne quanda dano, near Paul no more faso, de Peter no more Mary no more faso, and the dober co heaven. So jay, we are in modern times, it will up bear for 4 months so. Ne ma fomre so. E nyam sumo no nye din ti seti ti fo di eno. E bi, so still a ye ko heaven. Ti ne modern Christianity ne woho. Ne udi yesu e chinsu na sen di bonsam e chino. Eno ne woho. Udi yesu e chinsu di e bonsam pebi ya utumo ye. Yesu kanchi wana bonsam su aka. You cannot serve two masters. Untume sumo ira no mi eno wai. E wose uji ubia ube sumo no. Eno na ema Elijah. Ebra wo hwe Israel fo no se Jezebel ye Ahab yire okutu bosom kesi bi abakro no mo ye frɛ ne ba ama omamu no nyina Nyankopɔn krɔfo mada wo mani akyerɛ Jezebel ene ne bosom Baal omu so a omu nyɛ nyame din bo omu nyɛ asɔre ko omu nyɛ mpae bo ene ye tɔn si omu ka ne dem sa jija Elijah hwese ano se ah ne nyamsom beni na abosonsom ne nyamsom diafra Kristo simi bonsamsom diafra we de ni nyai dodo enti sese me baba ye experiment bi munko penantwie baako bela konfo no nyina na ejidifo amomo akọ bela fa munko penantwie baako mesumi de nantwie baako ba e baba bompa ye na obi esu afre ni nyame Nyamia odi Jeffrey Srobebano. Onu ni nyamia ebe sumono. Umisi good. Omu chombu sumudi. Se obeye nse nchire ni ama o. Iti oma omu di nkain. Eshishe inyina ijasa. Ena omu di nemchie no toso. Na omu stati so omu bompaye. Eni ewa abewe. Si kain omu di chuchwa omu moja banu noni kutoto. Sanse ya omu boni ya kombi omu tisi mune bansire. Eni budwe omu nyamirim. Omu yesa bibiensi na Elijah kwe no kodi wo ho fe okakra o se munyame no beso ada obi da wo frena hu se obrepa ti muntie mu dindindin na odi wo ho fe wo munyame ne beso otu kwa wo nyamae muntie mu din na bebi obi ero hu se ademos omra mebo abo omu ye bibia hwe ayedan hwensi o se okay edrumite inyina na mo ahyehye no mi pese mo twi nsuo gusu aboro ni ade ni nyina ma ho nyina tene nsuo Elijah na wo pese jaba na wo fo enyina beye dey o se mamenye enti se ha se

yasi ha otumi akonya enigye a etuo ntwada e ka kire o se ebeka ha ho asem ya sha ase ene yetoa so papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne remfida oso nkrofo serum so nyamini ho heavy bi eni ho heavy eni ho no so se ba se heavy ni wona he ni wa yeti se wo ko afuo me se jata bi ha dwen ho pa na otuo atwirifie na use wafa uko nese jata no ho a oba oso obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi eni ho na uko safe uko e jata na pie de na obeye eno so obetitiu ti se heli ni ho na heavy ni ho a wo se ude sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base

Bible Church. Baby, I will be a me per se bomb pie and I tell you, Uncle Pansema, or Sisia mine. Radi tun foye da wasi senen so odia cheye, da wasi unhwe supa wa bambo, awde maya na jwi wa maboni bia nkanye. Radi me bompa ye se bra unse mobe faso, na ye ubi biere ye, o yesu dimu na me bompa ye. Amen. Adofu numpese ye share adisuye bia so si the wonders of God's grace. Unyanku pwa dom, anwadia eye, sentrenia eye. Yeka Kristosum a Kristosum nyina ne ensesa se onipa obesese free isumu abahan mu befi bonsamu nche aba Yesu Kristo dofo no nchen befi boni mu abatenene mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemu adum bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye ensenchrene no nyina ti mekan bibie free twro se mu a chirew na fe de bia tutu bi ho ne ahwe ne nyame be ya mai anope Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won no efri asase ani efri ifro nipa so ekosi ntoteboa ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so ifise menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade nim na Noah de onya adom ansa na benya bibi no jiso hwehwe ti Noah hwehwe otie wiase no hwehwe ne hu hiaye no se ne nipa ye nye ne kwan no no ari na enipa fasika iku ne yonku nipa adenti ne nipa ko bokro no adenti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adenti ne oba fi ni kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bom me se wo seso bua me na me su mitu mensel ne nam sa honhom kom ni su koma na di no wenti no bible se unya dom

se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane biemu ti omukan chiro kwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na bible nso kan chire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma eno odi wa hye yensa ti koko bubi wo ha e wo se nso ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma koko no yen kan chire nyame mba nyina se be ba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy a bono oye ten untumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se oye bonsam akede na obe ni nipa ye wa sase so a dotie ni funtuma ni nyame dia boy na ye ni eko heavy no no yo sra bofu ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wo no bonsa mo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se so we utwe mutaya ebeba otansu so ebeba na ni nyina mo no emre uji dia sita jina pinti ma urade jina pinti ma urade se ne be ya Yankopon eni bechi obitumdu wetwapoa ohuma kwa Job asase so otini chen ni penina na bonsa am se why no why ni sa obono ho bai why you say ntina odi wechi no oso ne hwensu Job edi nkuni mo so hwe no so praise the Lord enti ni Bible e ka kire no no se ye awofo ohumu ye nhwe se enipa omasakra omadwa omye nyankopon krofo no ombetwa omho afi boni bia ho enhwe emibusem iti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani osi ensine mfa so mani firi ho na sai hunko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase ti se unim we ya obe ya wadwe se ene eme koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible minyese ni nyina ukase ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yankopon ye wadom na se nyame yiro firi ho a eni se okojemu da praise the Lord we Matthew sempa etinum ichemudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bonsam de sohwe bana se wanyawa na ode otanso ayede aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa tem ni esresro ni etwetwe na Kristo smutan tan na ni duku ti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebia wo fre ni bebia wo kura anya dia wo be makwan masa ni mana bu abamu da ye ye osampo na onya ho den mo se ne be wo betumi ato aso wo Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inshirani wa training ti wotawo na won na osoro ahenie no ye won dia nhyirane mo se wo ye amon na wotaa mo na midin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na wotaa diefo a odi nkan no emre bi na me wo baby one of the regions na arabia wo aso no mo awasakra fufro bae obe kan nsema otaye ta no ne o ha o ye ha ne ma mi bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pan de ne ma ba ne se kan bi no si da bi mintumi ye sa de no bi o ma me ne ne hise ya je wa ne bi bi we bi a me kin kan ye kire no se nhira ne mo se wo ye amu no ota mo emi din ti odi atro cancer moni bi atumo so moma moni nye sese ni wose ye woni mbosa mobo moboy nya katue bia osoro
Nemum brasa ne manu nyina ekosoro na so mwani gia na okatue yekese wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni masisa na osiresire. Osimo mwani yi na mo hun sepe mo na mo akatue aso ye hefa. Osoro na san o te di fo odin kai. So di ye omo mudin kan omo pe heavy akwa. Ya ye di echire pe heavy akwa no va ye ana. Heavy nkrom pese o ti din kura because oye de won tumi ko ho bio. Iti e wo si nya ntiasye. Ya se mo no ebehwe no apomiensa na ene ba ko ne ebefa davo fronia fa bi se yesu maya kosisi ebewie asema epesi ti number 1 triumph over tempters and temptations idin kunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omo sakra eso ona mu nkrofo a omo pe heavy bia ko no mu kwa so de enso omo tumi sakra ona mu so no mpese omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedin kunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entwe bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie bebe ota bie bebe bie twaso kozi se be wie ye kono rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkuni bia no akatua wo ho e twen praise the Lord ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe James Yakubu etiba konche modu mi ensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Be kind every inchi chemo dumien sa. Eku si idunu. Se wosu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Nonon su yuso ubiye she. Wosu ubiya sha. Ne ye wonua na kono. Eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no ta kire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no a wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se wonfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma wadoma ni be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrew form man ni timie no nchemu du ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amani enti yesu utumu bwa wa wo so won hwe no so praise the Lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mu ne de ho to no so a obe bwa mi edi so hwe no so nkunim Hebrew fo ngo mati na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wo twa wo suru mu Yesu Yankopon ba no yi mu ma ye nso ya asemu a ejina so kanu mu tenten praise the Lord. It was of upeni bia oye kesie, wetwe mosro. Yesu Nyankopon ba no. Tumie nso asema ye jina mu kanu mu dindindin. Nisi ijaya asem no tu oko kan asem fufuru bia. Yini asem fufuru bia kan Yesu mu asem. Hallelujah. Ni uwe uwu mre mudu ya no so. Usie nansan o sore. Ubiya ube jine diye no omau adrom, omau tumi. A ube tumdiya bobra papa. Se wiwe wa brabo wa asase so ha akoka osro fo akronkron fo no ho osro praise the Lord the kronkron ye no sha se wa asase so ansan ye dia ko osro Matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan ba ko enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so idwa so be bia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a onene to hie to ehie dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo be bia wo bia sohwe wo ho nti Yesu se monwen amomom pae amwa nko sohwe honhun pade na honam ne e dey
emre. Huhu mpesu oko heaven. Huhu mpesu odi mkunim. Honamde osu bebia ni hayini heaven biya ko. Ifi dotiemu, dotiemu ni ebese ya ko. Ti ujuni heaven, hono osu gine siye. Amra amrantie noko boni ya dine tie guso. Usu se ujuni se opesu oko heaven. Ti yesu se. Se so, ubitu miye di honamde osu mkunimua. Na huhu mne nyakwa ya ko heaven ya. Mini umpai bo huwa gro. Praise the Lord. Menfe nyamea se muni ya gro. Hese, ugo humbe mwenye kupone na sempa. Ebe bia bonsambe fa bibia ano. Wakache se, chine birinu upro, uwe meko, untume nchime. Bonsambe untume nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew sempa 89. Ekaifri nchichimu bakono. Matthew sempa no 89. Nchichimu bakono. Ekaifri ho. Nyashe sohe ya eba ya jimkwani erwadi Yesu Kristo so. Ifi nchimu bakunwa se, ena honhom no di Yesu ko sresu se obonsamu nko sonu nfe. No di mwada ede bianaya ewianya na juno, echire no, ekomote no. Eye noma, eye natura. So uchini komwa, ekombe diw. Yesu uchini kom, ye nansa, nenye nenay, ede tuyanay, onidi onom, tina komote no pa. Na komote no. Na obonsam susu titae nwa bra komo dino no nwa husu uhinye duane. Tuo bodwi no koho no so oke minim ni ambabe ye. Akwe komo dino pa o pawa msusu a utumuli yensa nchirene ye. Je mekanchire ni se ebone dida hono. Onane no nye pano no nibi no monsi yungusu na komo nina yedai. Enko. Se yisu tie bonsamwa neche se bonsamwa juma no babe ye. Nye neje juma enobe ye. Nye nsema. Eba wa kuma mungu na wose uyo. Nye nsusuye bie ba wa kuma mungu na wose uyo. Wajuni mungu na wose uyo. Nsusuye bie beba. Ede uko boni mono. If you bon sam. E nise uye. Nise uye. Se uye ubiye unia bre. Na wose usu unyamia pehevi ya kopa adia. Nye nsusuye bie ba wajuni mungu na uye. Nti nchimu. Nye nsano. Osohe fono ba ni nchembe se nise. Se uni nyankopo banua. Kasa na obwe enane pano. Monsa mnuo ni mse Yesu inyame ba. No di se eshe ho. Se uye nyankupon ba. Tembiya sana oye. Osi na uhun ubuwa se wachiro se enye pano unkon. Ni unipana msubete na se. Na se mbiara ifri nyankupon numo so. Ena obonsa mdino kukru kronkru numo. Ena odino kujina sorry fi enetifi. Osi ni se. Se uye nyankupon banwa. To hunchne form, no a churro say wunti, obeshen a bofo, a besua wo on sem, one for nine and pembo. And so bon sam, when him testi pa, who could true be no ye be from no de beer can home. And she said, well, win him one, because I didn't cry a Bible. Yesu essen is a watcher of you say, and so a radunyan coupon ye day, and she, men so a radunyan coupon, and she. Bon sam no me yo. Yesu edini su nkunim bakumi eno. O sama no subi ono ofa no bi uko bi potin tin bi so. Eno chire ni wiasia hini ina. Eni mu nyam. No se ni se. Se ube kutuwa sore mia. Ankamidi yeni mu nyina abe ede. Ebe mao. Na Yesu se ni se. Frihoko Satan. Wachuro se kutu. Sorry, eradunya nkupono. Nunkwa nasumono. In the first place, bonsam ni ema osu odi ma Yesu. Eh, nidia. Bible si wanyebi, wankwati Yesu wanyebi pia oye. Nkupono opwadye. Obu yasi na Yesu jina ninchen. Onamli sunu oye bibia. Na ubaya osi mimi dibe mao. Adye nye odia, yedima. Ene bonsam unja isa asosheno. Oma osu. Iku jine bibia, ubi huwa dampa, ubi huka papa, ubi hunye ma papa, ema bibia. Osu wenye dinkra, bumuwa sikeke, midi wenye na abede. Ene nipa timoko, sama mfrefo, okotik people. Oso sonfo, ni adi, kwa jitumia, ebe tumia buwa mume nye sika. Ube nye sika, but ube shri nyame. Sike bia ube nyano kai, hunu se, se enam kwa mboni suna apa binya millions of dollars
but okra odi asesa sika obi ewu si sunu oye na dwen se obepe sika papa papa papa se du bra wo no anya bi pa to de wu pa so no frɛ ne yire bai o ka kire ne se si se mi babi wu na senka yankopon de me beto coport eja wo mu mfi pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se sani mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahodi awowo o se na ewo no sa na emei aye wait ade bia mu edu apia me ade me ko hel ni pepie wa dwin ni se jama sitren nyina ni se onye sika omo hwehwe nyame nka ho asitren nyina ni se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibia obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asima no se base wuna hwan ena obe wu ama no ehuhia pa o so hye uhwe ni yi pa mentra se emfa okra ensisa iwiase ne monyema Daniel omayeti asiese emanu sufri ni krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon edno kwa himfie onye shede yi ni pa se bi ohun sisi so na oma wonsa e kan e omse nsapa e ma wo aduane pa aduane e yokuma ma abosom and Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no and so we hwe enama ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensa no so so ye nom emobo emfefe ti nya de a ebeye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa wo hene ensa wo nom ni na dua ni wo die ye kuma ma abosom en kanano o boni chim se won koni ho fi onfa boni bi en fore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dey en fore fore won ho nti mi nua no ya e se tia se nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa ye nwen aye mo pa ye se ne be ye ha kwai bi obo nsam be fa so aba no ne ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem yi so hwe bia bonsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia Yankopon enka ho bonsam ne ta akyire a wo piepie wo ti ko se ne be a wo beye te se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obi si kwan wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwan ho ro pi so so nkrofo bi hwe if oso no hwe rano no nko aho onsa mo ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nko aho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho Potiphar yere ekoso no hweye Achan ono nko ana no ho e ka kire onse obi amfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nko ana na wo ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nko ana na oni Delilah oho nipa bia obon Samson ohwe dodo na obehwe ono nko ana odi susue na ba se wotope na wonyawo ti se bon sam de sohwe ba e wose wo hu kwan a onam se odi sohwe no ba na udwani firi mu ti Eve se woso no hwe se na madi nka aka se na be obetri dua ba Yankopon aka se obi emfa ne nsa nka na di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Yankopon na wu ade so ano so dodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se so obetna ase nti wo hwe Bible mu a eni po bo nsam se o hwe nyina na wo botae bia o pese o gye sa nkrofo no nyina efi Yankopon nchen na me no mi no die ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan wo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi bobe tro, a indi se nka oji. Ena Miriam so,
Onyane Moses Yankopon yi ni seso fo pani akoteba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa disa ne ene bi num di wan sofo

0: bibi e boni bia oni tunkwanta wapai. Bibi e bon samsemu biara. Enya dia udibe fore fore uhon. Vise wu she waje mkwa Yesu Kristu kwain. Obefa hon teofo na ako. Jom peso beba betu ne jinefie na ukonto kwa. Na wu she wu yire. Na wu didi umate manako re di nini mami atem. Debi. Ushe uhon yye pa. Nti wasi sebase Yesu nti. Uti uhon fri boni huwa. Emfa huwa mania ebetuo. Emani haukra. And was said to Fuse, Crawford Monsacra and the Omo di Bonnie se say a biane, Omo de Srati say Kuno meniaje, di Bonnie niaje. Na mamma mu be no a mani say o di fo, and now we be fo, and all the bonnie fo, and now semper fo a binimon se mumu. Na se o hua mani se o Christo nia, hallelujah. O meneni e wu. Na manon she o nyanku pweni mo nyam e wudino mo. Iti no she asuma fono. Bro moko kanse mpano. Mso umeni jisi. Iye mpredi kaye. Nyesi biye ko fa ubi jiri anansi ye ko ye bone. Yesu nti enye kaye mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onua ye dine chino. Oba ye boni bakukreni ne honsu wu na mani wu yasi papa papa. Kusisi ye dine se mremudu yasu bon mremudu ye. E di se ya ye dine chino. Se yuhua mani a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So he huruo e ba ne wa sakra ni ne wa sakra ye so. Na se ba se idru a mani hunu mre sa. Ya na imu e din. E di arewo ni atetie ni o haoba. E to dempua. Amanie no suwa ye te se e suyafo o pusu na asro chike se e de e bo. Yon si yesu nti ye yire mfa o huwana. Yon se nse me fi o numunu wan fye ya. Enye papa. Unfa o buo e ma yesu. Unfa o buo ma nyankupo. Unfa o buo ma sofo. Unfa o buo ma unu anima kriso fo. Mpe wasem no mo bom paye ma. Ni nina o bon sam no techre. It is engineered by the devil. And afflicts believers and unbelievers. Ni buta ye bakon pe. O peso to Bible chene. Pese u bufu na kase u nkwa sori biyo. Pese u bufu na kase yesu mfa na hona mfa me hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose mweni ena ho. Mwenye evise motanfu bonsam no namse jata obu bom. Eshwe di obinya no amene. Ono na mwenfe jidi enyina hon pinti insi no kwain. Evise mweni mwese amani hunwa. Eno dea tu mwenye anoma. Uwe wia sisu se wonye dey. Unhunu. Uma mwonsa kraye eno. Onfa ho kra ne se bana se wan hwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko gina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ni abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwa asan yo eya febo dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wa ensempi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job aye pese e ka ne ho asem se nia enso hwe huro to no na san ye mani nyina o gyna ye se bi pese o te ade bi ase se e ba se wo fa mane huro mu a na onyame ma kwan masaa so hwe no ba enye adwen bone ne wo nyame tri nyame bone ni ni mu se wama saadie no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma omukosukui Senke sicha fo nye omo so hwa ke ke hu ne wa be ne ne wa bon. Ke hu ne wa pass ne ne wa feli. San su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba yen su. Ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobu a. Na wo jidi aye tinten dey. Ti ni su nya dwem bo ne bia tie nyankopon ne nyame te ho ye dey. Na ma sa de ya ba me so da bi. E wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon. Enye wo nko enenye me nko. Ene efa maniemo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pa kese one ne yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndise wa ware na niba ebia ne omu na wo yire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa ne mfumso no fri no mema de fri omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na wo si ne so na o demo no enye eniso yesa wo ye kristo ne ntume nyesa lord o hwire ne yire e wo sodom enso antune bible antwene okoso a edi nyame echi joseph nso oton no e ma midianfo na ode no kwa efiase potifa efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no joseph o gina pintin e ma urade david nso so ohene so etu nanisi ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja david david o se otinini amane toson so radi yini free ni nyina mu te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kire a enemu mayenti de omo ka se ne be a yensusu yentu yegidi entwene te sa wotu twene na se yesu he was very much concerned wo se ah timbi basa se so a me hu gidie e woni pamu ana Ebra, mamina, owa sem no ku hu judge no ompesu ofi no na fe okasa no sinti mi basa sisu me hu nipa binmu te se Job me hu nipa binmu te se Daniel me hu nipa binmu te se Abraham me hu nipa binmu te se Sarah na me hu nipa binmu te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame susu yemfo ye ni hu no na wo wochi nsu nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ntuka se the dada okaso obebe wo maya madamfo nya wo watch o nya wo time yesu si onu mpo oni mu time no na ye de na okase ye ne dada nyame so yesu si obeba wo maye me pa cho menke kasansem ye hwe job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe no si na urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho na obie ni ho a otise ono asase no so obarima odimu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job wo ye dey otene papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa wo se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o o suro o nyankopon se o nyamsurofo wo wiase aye o nyamsurofo o gana ha ke gana ye ho beto ye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su ye dey edi ho no di boni Job no ntisa o suro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wa dom na wo hu Yesu moja na ohwegu cavalry no ne bi so so so ne so hohru ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha no ahohru adio kronkron na aka ba ko ohohru ni nyina. Praise the Lord. Ohohru ni nyina ne che se wa yu ho afri bone nyina ho. Na oni Job gina nsani aba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon e di Job twa bonsam poa. ene nipa miye heno omu from huwe Christofu enyami beti midi ome chapuwa wabonsa mwenim. Wasise nyanko pwene ni mwguyase wawiyase ya pao nekan Romans chapter 2. Na ye ya ye freye huwe Christofu wa. Ye di yesu di atu ye nsu wabonsa mwenyumani ye ye. Bonin kwa ene nipe die. Ti amanya mini mwguyase. Ubiye biye na nao se, hey, we na afro hu Kristo, ni mi kura mi ye cheo, mi bususum ni kura mi ye cheo, mi jema mofo kura mi ye cheo, mi kromfo kura mi ye cheo, am roba mi ye cheo. What a shame. E ni se basa, nyamia ye bibi wo ye mu, mu miye nane dina fufro hu nyamia hon fe, the beauty of holiness. E ni pe pi wanjwe se, uye holy, aneche se, uye munyo munyo bi, na debi mikachro se, ni ye diyo hrusie papa papa. Prison po na woda Paul, na wotu nyomu ni Silas, mo tu nyomu yi nyamia ye, praise the Lord. E fiasi na woda ye buwe kumfadi, ebe chimia kukumpa. Uye holy maya, uti mude ya nkromo, nkromo. Na bonsam, efreza obofu ofrisruba nobe nyane wasu, wa mo mfimwe unyane. The beauty of holiness. Uye dani ya niyadube kwa kutu jete buwe mumpa, umohu, unijate tumudama adieche. Ni bonyefo ono baye no, otu onko siroma nkafo, mno mnumpe mnjine bubu. Uye ni paketua. The beauty of holiness. You put pity, crunkry, and suffer up in person, omu bodini, because no one who's on your correct. He says, so, Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay, or no sacre, uncle heavy, that's all my son call heavy. Kope koko fubi do I. Na Satan, bria a radise, o kara na jobu sro unyanko pong. Okwara na jobu e yini huwe free boni biya hon. Okwara na jobu tne. Enye wo. Ena wabo ono nini fie ene adia wo nina hon banyeshia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Oko busumfo ho kopa bambo. Oko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we biya she. O name Christo kura wo di ne chino. Bun sampo ni mo se. O tine wo nyame nim. Nyame obo hon bain. O siro nyame a nyame obo hon bain. O yu hon fri boni hon nyame obo hon bain. Bun sampo mpo o nim. E bay foni e bay bun sampo nyine nim. Wa wo kura Bible wa de biye wo di e tren che wa sorry demo. O nim we. Ibi ka krebi a. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo nyina ho baye hia. Ne nsa no adwuma we hira so. Kopensiona de pitipiti eyi oni e maso se ne baye aye beto. Mami bine babi ho a counseling. And I'll catch you say, we a Christian, you would dig your day and day and day. I'm telling you, I'm not saying, O Nema, wa ya ya ya, wa kwa jinsu ya pete su bibia en kokra, chese yen to. I'm catch you say, won't sakrai, fa huma yesu first, why? Na hudu huma yesu wa, enema na wa kwa jia ya de pete pete su kawani sa anema inyina, kukotu ni inyina egu. Eti utie ni amekae na okoe oni mnyo ye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still alo osiro osofu se iti mene no bom paya okoe no oye ye osi ubi oho no dimrikaba na hina okoe ayushwe wa yunwe matiso osadi emba we osi danwa ni pasi se ni nyina yama niska. Besi sani manu nyina manisika. Afroda wota ni siyo bien piti suo. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyamin kamwe ye abusimu ishira. Eye akonfu ishira. Eye seten ishira. Okotizimu ishira no. Ijimne do ye dey. Ekro. Ye ntesu nye mwanyo suo. Na wu di nasen uwiase. Na ube di de emretia na wako de jima febo. It is Satan impo enim se nyame hira so wo se na nifi aboa ase kyene akyena asase so wo kan verse 1 ho na wo se Job na na ntwie yuma kyese asase no so na obie ni ho emie hira no na fitin won saka de wo nyina hwe onume wana awrade kan kyere satan se hwe de owo nyina ewo wonsem mama ho kwan. I've given you the chance. The Job free mu fear obeye stronger. Hallelujah. Obeye to say gold I dear for Jimmy ye fin yina ye den. E free ni mo. Onu ade emfa won san ye den enka no. Ne kra no nye wo dia eye mi yankopon me dia. Ti ne Jesus isi suro nia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den akotru gem. And a Satan fear radi animo ye den ekoe. Okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra. No shall say. Eti debi. Na meri mano ne ema edidi. Na onom ensa ewo won pachonya petesia wai. Enye shinap. Ensa ye de eko kukra e friend ensa. Fanta e friend ensa. Doko doko nunina ensa. Na onom ensa wo won nya penifie. Na obofuo ebi bajobu nchan bekan se enentwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso no wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bia firi ba fa yure che nya mimi wai mentu bible ntwene wo hwe nchemudum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadiafo nsusu baye omususu omutushe ni yoma so ene omufinishi omunyina ka ba kompe no nsusu bebo amane ba kunguso okase a onwue no foforo nsusu ba beka se omabarima ne omama edidi no nomunsa e wo wonua penifie na hwe and from makesie bi frisre so ababe bo e dan no entwea the four corners of the building na a tree egumrantie no ne umanu nyina so omawuwu menko an maka mele amane yede ebebo if I saw with your brabo no human hurrah at 21 Bible watching, unqua sorry bill, uncutin yam same bill, umon pie bill. I won't in nama bosmo sooner pray for me for so a pubo for near with defono. I won't nimun yamme or much any pen yameno. Only nam was to sell pemoa. A binmoko jew woo ho. Unco yam yammy unco yammy da. Na midni pe bie ni hwa uba ni nchen ube kun. Udi gold uba usimi kushirasu ama nuwa kunu wa je. Udi dollars uba usimi kushirasu ama nuwa kunu wa. Unimu nyame, onsro nyame, onfe nyame nyefe. Tidi ope bie utumuye wa yena jense enuwa anono. Die tu Jobu nyine echi. Watu Bible achini yo. Unkwasore umompaye. Tidi Jobu yeye. Chimedio nono. We nyina anono unimse nyame na eye. So na bonsam de techri ene Job sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ene me di firi mi na yem bae na deja na me di besan akro urade di ama na urade afa enhira enkan urade din praise the Lord chimedio no mie no se ye nyina mu no Job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no enye yen kwa ni wo wiase a amane atoye yon bia to Job na the record e clean nyamine dini ho adanse at the end of the day ni etu no nyina echi no hwe Job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho ni mu nyam wo Job abrabom wo hira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kan na ni nanfufuwa omu baya, ombe chiche, no be sire sire, no be bunu, foni adi nyankupo kashese, mwa mkono mwanko pa Jobu cha, dine beye mo. Heche mudu numno. Na Jobu, ebo ni nanfu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu, na eradi di adia Jobu. Inyaye, nunyina mohumye no emano, praise the Lord. ene nini anom emeri ma nyina ene nini anom eme nyina ene wa woni no kani nyina ba ni nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ni wre amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ni so no nyina ho na wo mu biara ema no sika dwete bra bia ko ni sika e ka ho de ni petiti ni petri pe no jobu ohwiri yempo nyamesa de eden e de ma no fa kwampa so pesika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wo wa obenya ha bi akọ ofa kwam boni so pesika wo benya bidie enso so wo behwiri nyame wo ka wani guso a wo be ko ba bi nyame nie samre no na wo sika wo pe ya den wo disisi e ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro aya pain na wo sense mu eti enedi nyankopon pe so okyere ni se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umi enkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu Osina Ewurade hyira Job ewie yesen ne fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ne anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otoso miensa no e de Karen Harpok na wonhunu ema wonhu ofe se Job ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye chire ni Job di mfrinhia oha aduanan na ohun ni mama ene ni mama awonto atoaso nan na Job wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen se Job oyi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amani na wo fom ni nyina beka ha men tu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kojem ho a ubesu afebo ubetremu ubie ni ho babebo pajuwe ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai Paji wani shwe kavare. Na kase radi. Mi yima ni frusu mi tu mi babo chine. Enso ene misako fa mi babo. Nima prapra humbi ya wako asore. Sene beya. Me she mi jidi emu ma. Me she mi jidi emu den. Sedi ye Jobu she ni jidi emu deno. A jidi fwa. Moja ya sore ko. Moja mpaibo. Moja babo kinkain. Na muni nembe bibasa. Obadi sefo sawe china brawai. Nyami da suti ya kunyano. Sinye bon sam. Praise the Lord. Bebe ya ubi ya mi emu mpaye. Nyamia utumi adie nyina ye de tiefu nyina ye hyewo nsa obi biara oda mane mu ehishi ni seja enam senti ni jide apa wo mu no radie bom pai so betu sankrofo no nyina jide mu wo Yesu die mu boni biara om dia foforo ho ensema o makeka tia no nipa ni wan software radie fo ni nyina kye wo mu na hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo Yesu die mu ye o ma hwere se ni a wo hye Job anan mu no radie hye wa anan mu Sene beya umbetumi ye jina kwa siye wye, na se base ubana se ububo umedia, omususu ati omudin wa ungumano mubi. Radie dinede isho, nse mweni mwenyamu ne diwa asore ni sumhuru nyinemo, nipo omu kwe radio omu tia mwomu ntia siye. Masofu ongu sira, umbetumi ya kasema, umbetumi ya jini bonyefu ongu kwa na mechi, sanfu asore jina wana yesu biu. Eda wasi, o Yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Amisha mopa se moya son amana se mo pese wo fra eye 0244 938 2170 0244 9 se e bom pa de Eda waswe Yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Na hotri bakunu nyanku pandu miyefi asema watu dinse few in the narrow way. Ipa kakrebi ino mesie jina se kwa hiyan hiyan na ombe faso. Esu ufa nyemre na esu adumo ho. Ufa suwa abobe watu watu wafuru huni ade. Esu ewechre no ubinya enije forever. Ene yefi followers in the broad way.
1: nipa dom kesie nara ena omunam kwantetrete no so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 sunche mudumi ensa ena omunam kwantetrete no so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 sunche mudumi ensa. Yesu

me ye pio. It is ye sisu dia, nyan sa zinso yankuna binya bambo wo kronkru any training mo. Wo ko heavy straight. Ne se boni wo hua madamfo, u to min kobi mani ye ye. Te men fan se ya de mwan wwe bia di hun bia wo bien to min ye, u to min yanke en kanchro. Nya min kanchre en se ye nya dea yin to min ye. It is a obe address u hun to nkwa jie mapa, a hun tiye ne kronkru ye de ko heavy, a me ma me papa sha se na ye. Min tie ne munu en si wa sun kase we dia den do do debi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni timu se onfa o hini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononku oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was straight pian for hini no na wa muni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya pian for hini no animo adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyemi ni nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nti ase mu no chese on be fon wo mu ho nye fe ohini hu no bebi sasa de na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina fon bo se na no popo anhwe ya na ni trate ti wo kan ni plan oh sa anhwe ya be manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hini endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina o hini ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumo ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne nimo no onu ahun sampa dadie be twa dadie be praise the lord o kan chiche monkro kosi du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esim otipenfo emrantia mranti wa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia fo hine no si Daniel hanania meshe ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuomu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrante wa wodi ahenuane no enim na se de obehuno no oni onkua ni se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pa se ni ebe sai ni pa ti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu du mie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni amidi kan kan kire wo no o mo so o mo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchan no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yao for yourself obeti ama ho onti obi de ma no obi nso onti wo de e ma ne ho iti jane boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni fa ho se ne ankrofo ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanche mudun sun kosi aduno na o se ne mranti wa ba nen onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene kan se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunu mu asem biara ohine bisa wono ohu

for Isaiah Banin chain, ebe kanchire ni se, se erade siye nye, she ufie nsaman siye, na ubewu, na unyankwa. Adofu nom siye, tuye nifye echia, ere nanu fiada ikwe mwoy, nene memenda. Se nye nana COVID no, ayema niema, aye kakra kakra, wa ube huse ni ayebe di denipa ufie de nyumrene, nipa begu hono mo, etu nyom, esu nini ya, ekika hunyina. Na seni aya ye kan ifunu be de no onko aminam se base ifia de twemu a memin da obehun sa no pa no na enipa na owu no ye de no ekohye aminamu kwesi ade ye ko na ase asori ne no na ya na mi bisa se enase na ye ko no nipa na owu no so anko heavy a na okko hell this will be ko hell a ne se ko da ase a na ye ni age se okko ana e two places se when see see ohun a ube komu ba ko na wahwe ya no akoposi sa minimu se enemi ba bewu a enka di ade e na meye. What would you consider the most important thing to do e di ade pa na nka obe fa ne se ya se mihie wo so ye ho ade penimfo se ye de hia ansane ya ne efata ni penu pitne wia se du brom ba bewu a omuni yesu omuni heaven omuni ni daso bia ni omuwa ni se mikokofuo medema meyire ne mema mabro sai meka ne ade na afi otwutwi na ni ase na osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tena wiase wanmie wani ahwehwe bible mu anhu se ekwense ni efa so a yede beko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu siremu kwan kofa kobi nini ya kika kaho enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyao iti mipese uhu se se niye na ochi bakono ye kaya eno se base ubi ini muse ubi huwa adie hiya paa wasa uye nise boni biara ube wiasi wa yeno unyanku pondi nini na acheo nyeso pra pra she mpase Bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mra to so no nye from. Ne mum di oka no oja no nyankopon be hu no mobo. Ojontofo no so ma ye ti ase wo enwom abiasa mienu nche mo ba ko ni mienu no. O se enhyira ne

ofi hako ofre owo se translation se bible yi da ho na mama sufri hade ato ha you have been translated from A to B sana bible fre owo multitudes why dying see and hear things that are not seen or heard by others pim pim omu wua omu ti omu hun ne ma enipa etwa wo ho ahia no ehun bi krofo mu ye djuma hospitals doctors ni nurses so mbe di no kra ne abusuafo om kosra wo mu enkrofo omu wuo ombe ti ne ameka yas bo hu se wo kan sem bi a woti ho a wo hun ho hwe enu e bi a okọ eyie e wo togo from ghana samre na mo sunyane to ko ye busuani okọ na eyie ni ote ye ni se okọ ye okanyame ansem no se ah na mo nyamsem se ne ha ye nti we bi omu ti nyamsem su de di nkwa bre nipa no omu ni omu nti bi omu ti nyamsem nan su de ma nipa tum suro nyame suro bone twi ne ho firi sum ba han mu no omu nti bi ote aso dem de bia su no ote sum ote bone mu ote bonsam nchen na enipa na omu

0: mwa. Iti kokobwe wo Bible mu Yesu onfa hunehuna ye. Nyame mfa hunehuna ye. Eya ade a ebeba. Ti obo ni panyina kokose nye be ebehwe ye. Ti o se na monhwe mo hu ye. Hwe wo hu ye. Na ene bebie ye duru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobwa a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina. Zo ye Kristo ni a wo se ohwe ye papa papa papa papa. Asa wo nye Kristo ni so ye wo se otumrika na wo ben Kristo. Ede kokobwa no boye, ede asem no kae. Wo se ye hwe ye na putwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so. De dano ametu mumpufrem sefidie. Show mu ye. Sese ni pe wo wiase nyina. Obi etumrika pam sika. Yesu si hwe ye. Obi da onso daye bia se sika ho daye. Ne nkomo nyina ye sika ho nkomo. Eni pe wo wiase dodo no ara. Sa wonne bon komo no anka sika ho aso se madamfo ka de di sika beba wai. Sese wa wonim se ne wiase asiaye. Ebinom ebeshe wan kuma suna abuon tise ensa. Iti ebeye dajuni kesie pa. Enkwanyi humu noma. Sene ebi ubinyane hon. Ubinye sika. Ubinye ahudie. Ubinye dain. Ubinye ka. Ubinye sasi. Niewenye mienu epe nai. Niewenye na epe mwachi. Niewenye mwachi pe dunsia. Niewenye dunsia epe biasem yenu. Niewenye ka biasem yenu wapa diosia nai. Etuwa tuwa susa. Enya dia breki kura wopu. Ne bebie ni ho da sani ubenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika e me no e ga sika fo be ka se obebie dro de ahia se e pe bie mo munya bie no mo pe bi ni entrance yo sika fo no kra pe sika che wo mu akobo e na wo mu botom na pochane sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how an hye mo akoma so e bra sane ma ne hi adwene ni fi nyankopon so ayi adwen yin efi heaven so ayi adwen yin efi kronkron ya ne tene so ayi adwen efi nkwagye so no prekope santan ne yesu no ayedai no aba te kokobo kese pa yesu kristo e de ma enipa wo mo wiase nyina on hwe mo ho ye na pochane sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene any how an hwe mo akoma so na da no ametu mu mpofrem se fidie wasi beba wa wate asasi nyine ni nyina so obie ni obetumi efiri mu Yesu obama wiase nyina omomu jini die no omomu nyine ni nyina ba be bu wiase atai uka wani gusu owuo mu susu a ekire no atemu ye de ewo ho itimunwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa ho nipa dudu omu bompa ye ni nyina bompa ye fa ene me ye honam ne manko a sene bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochure obi kutu abompa ise urade hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipa kakra bi obompa akase urade manya nkwa je ti makoma ma visa kronkron ye ni ma obi entumi hu urade enye ma bi ye ruka de hihye makoma mu enipa mfa ye ni hu urade hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na ti makoma na makoma mu nya ti se su kirema nipa kakra bi ne bosa ampae Rade bua mene mame hon krum krum tu mi ango srapa. Ame tu mi diye di merin se mo amam. Mi fe kiro se mame humu ye. Ni pa mpe sa ampaye no bo. Bre no ansi ubiya kanche se kan de de de de de de de. Na tia fasu che si wanya hon krum krum mo subo. Ubiya no ako boy jomaye. Nye papa no no. Ebe ba wa wati asasye ni nina aso. Iti mounye na monsreda. Ubo mpaye di nyankupo e se saun. Ti sene o sisa so mani beye Paul no o sisa Samaria ni ba tutu ni no beye oba o yesofu bewia kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba biye kanyam se na ye nkwaje nkwaje kronkron ni tin o so nyamini ha ye mpe ba biya fire pa fire fire fire be freeze rubber yesu so galoni e bufaso ni atutu nsio ni e bufaso e no no mani ji ho le so o sakra pa ko heaven de eni ni plan mu Ubu kani boni pena ni buofu. Boni su ye mfa nko heaven. Yesu si she ye. Eye kokobo. Bon paye da. Nyese mpaye awewe sika ni ahondi ye mkwa. Paye de hewe heaven. paye de hwehwe nkwaje akomamutie kronkron ye trene ani tumi ebetumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase watumi akase masia metie metimo urade miwuna amenim se mi urade dia sam paye ni yakopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nkoa ne mo kwa ni gusu ade ade obekko heaven. It is not small for Paul, a brow strong man come a free pass after no same yanom, unsiame why. Na monche wona or nam sa, said ye muo yen so se yen se in susuono. We examples. Ninipa be brew hoa, menya won, mo on hua semo enkae. Na efensu mi di ni sio mi ke bio se wo ye Christo a semi anon hon atamfo. Adintia, omu bo kronuana debi fe a de omu ye yenti ombe ye Christo a semi anon hon atamfo. One na we wiye ene wo seye onyame ene yefunu oti wiase mo mo yefunu yefunu no nkoa edidi ne onom ne omeye ne hatam ne tin kwa na wani mo onyam wo wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nkoa na wo dwene ho yase nua no ho atamfo nkaka soko ye sofo na okandifo na kofedin tu so odifo won twendo madi wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkoa na woka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa koguja enum demo kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ha if de gene free ye na yem ba ya de gene be sade akro obetumi apenia wo pebia na penya me so ka it is how your time for o sina yem de hallelujah
1: amen
0: yema ya ye buo no wo soro e ho no munso na ye twa jin kwa wo ni ewrade yesu kristo hallelujah aw be sechre ya hobrasie ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abrɛ no ma nyina se ahyɛ na se no ye den etie ewrade yesu kristo be wiase no no nim se o man bi o ha ye frɛ ne heaven tin nsɛm pa wo ken nyina so sɛ yade a no wo de wadwen esi nyame so sɛ sakra oba dwamanfo no ba ye no oyɛ bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa no da subura ho mfie duasa nwotwe no osan yade e osikɔ menkoye bɔne bio ene adifo a ɔmo siesɛ ɔmo ya yaresafo ɔmo ye hin ɔmo ka bɔne ho asɛm ɛnti yesu ba wiase no nye pa no ne botankɔ ho asɛm no ɔbɛkaaye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ ne ɛbɛ ɔmo bɛsakra no ɔmo akɔ heaven mebɛsɛ medokɔ yohana asɛmpa ne tinsia ne yɛhwɛ ɛnneɛma bi a ɛkɔ so wɔ hɔ ebra you for no dinachi na yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didi ni ade sa ofa ha no mu sa no na yesu su onim ne manyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa no tin se osi na wo se no se ene esenchre ne eben ena wo ye ne ehu ne agi wadi ede na wo yo ye janum di mana esre so se de watwero se oma won pano frisuru di na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na o ma mo pa no efri soro no o ma mo nokre pa no a efri soro no awukan enjiche mo yenkosro kakra na watini ampese mi no kana si ye enche ma di onu mi enu o se ade chi ye no nkrofu ku a ogina eponaje no hu se kuduo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho ankokuduo no mu suafo no nku ne koye enso akudu ofu frofri Tiberia efa fankon urade da ase na wodi pano no wo eti nkrofuku no hu se Yesu ni ho na nesuafo no nsu ni ho no wonso ekɔ akudu no mu na oba kapenion behwehwe Yesu na ohu no no ose na ohu no ohu no punaja na ose ni se rabbi da ben na oba ha na Yesu bua se won se nokre nokre mese mo se enye se mu hu se nkyre ni enti na mohwehwe me se mu di pano no bi ntra ene nipa ti wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa Yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe pano asase so di nkoa na mope oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie enu nkoa e na mohwehwe akira kwan Yesu die oyesofu a oyesofu kan. Hallelujah. Wa ma me dada obi a openipa ko heaven. Eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no. O se mu nyo aduane a eseye ho adwuma. Aduane a wo di no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya se. Aduane e di ni nyina se. Mu nye aduane eseye ho adwuma. Ne mo aduane a etena ho da ko. Ko da nko mu a onipa ba ndi be ma mo no. Na onu na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma Yesu bua si won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die. Hallelujah. Eti wo kan finchi maduana nso se no kre no kre mi se de o gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pa no a esani frisro ba wo nipa enibi na wa ngu nyame asem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchechire papa, adi ebe tumia tiwe fri bwone huna, bwone ati e fri wuhu. Asema maka achire munti muhuwe nyefi. Eradi midi wasema siye makumo unumanya bwone enti yao. Nyamia sem papa no, osi munie nubi na mwanya dayi mungu. Mene panwa enkwa womwa, misaye mi fri sro me baye no. Obidi panu yibia, obetina asida. Hallelujah. Na panu wa medibe mewia se enkwa eni mehonam. Jese washa se chire chire wo. Enchire chire ni muidu. Inti ni panu se omu mpe nchire chire sa. Omu mpe nyamsume kase. Ene ube tu kwa waware nkosu, ujwa nkosu. Pastor preach on, prophet preach on. Na yesu nsusu, nye seza motivational messages sino ni unemu diye nkwa. O chile wa nkwa ya umbe tumia fasu, ume nya nkwa, ume jai boni, nesa temu dedura, ume nya heavy yako. Eti babu mayeti asiese, yudafono ye akasakasa uumuse. Ebe ye den, enu uyibe tumidini hunam ama ye di. Eye umu masmane ye, very deep. Numu ntiasi, umbe kwa ni nche bisa nse popo. Pa yentiasi echirichire mwusu no yamse mwediye hon. Di wodine honam no onum ni moja anu wodan kwa. Na mi nyane no da edye chire no. Na mi honam ye ebyani ampa. Na mi moja ya anu ni ampa. Di wodine honam no onum ni moja anu tren mi mu. Na mi sumi tren ni mu. Se di eja o tiasi anu sumami no. Sumami na eja anu inti metiasi anu. Sansu na di wodine honam no so. Minti obet nasye, ye ni panwa ifrisri sani baye no. Enti se die, mweja numu die no uwe no. Die odi panu ibet nasye da. On chre chre kapeni ushiye demono, eno wakanye no. Ebra odi san chre chre no baye ni siye, chema diusiano. Iti nesuye fo numu piti ye no, wakanse asemye. Mwai eno bitu miyeti, nyamse muwe. Ode unke nyamse mwa, ebeshe nipo mkwai kakra. Okay, nyam suma mi nyinya ye ni musa de bia betran boni boni boni sa ye honto ye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no ma ho adura unyinya we ni nyam sem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asma won pese oti pese ye katakata su ni mu mu aso se doctor katakata o yare su mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa koma mu menyame asem ne onyemu ntiasi ese ne be obebo brapa na ufri awe nye baby papa ako utu mentinase ma boni ne unu nko heaven ubiya kachira wa wadadao yesu ba ubefa hontofo na ako nyani bonyefo na ubefo ma pembre sakra sisi uhu ema uguo enia temu antine siyafo na mupiti ya na wakansa asemia den maina ubetu mieti ubiya wawari nwe jaye si jisa oko ware wili dadano ay den dodo pere nwe tu mieti ipanzo ti osa unchua peteshi kakra. When we are here, look, oh, be our holy crabby goom, we say, yes, sir. I say, me, did the one a bit to me, T. No, Baba could they obey to me at Tran and Hosa? Sabafuno. I was open a year and our PB, a man who cried there so more. If we are almost our guardians, so come. In an omnity, sorry, then, on pay heavy a call, a home pa. It in a sheer phone, PT, and what can say, I say, me. Man obe tumi eti upe nyamsema ye fofofo sofu nu kewia no no akoda no na upe waso nu mwede se collection ni nyina no de ama bere ne honye ode enti ne suafo nu piti ye no kase asemye din man obe tumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo nu ewinwi ye ho no ose won se ye etumusi ntidi ana na efese mu ho nipa ba no se okosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohunam de nyehwe nsema maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie efiri ɛno sɔ ne suafoɔ mu pii ɛsa wɔnkyi na wɔne no anante bio ɔmo kɔ ne yesu antuhu ankakyerɛ so mu yɛ sɔre paa nyamesɛm no ana ɔhyɛ dodo nti mu mmra mafrɛfrɛm daabi ɛyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a wotie asɛm no na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pɛgya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nso na memfa nkyɛ no ana a yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nso mprɛ duɔson ahorɔ sɛ so ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidiem halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛne nnipa pii ti nyamesɛm a na ɔhyɛ ana ɔde na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi fo ɔmo nkɔ heaven oko school na se kyerɛkyerɛ wadeɛ nneɛma no nyinaa fi syllabus mu sɛ ɛdin dodo na wakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɛhwɛ a deɛ ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sa bɛfi fotiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔɔ wɔ kristosom mu ɛfiri sɛ ɔmode syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmoyɛ nea ɔmopɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi ana obi a wowɔ dɔm pa di w'akyi ne dum no nyina kwa mna ka dumie no pɛ ne dumie no so atake wɔ mo sɛ nkrɔfo no kɔ mo so mpɛsɛ mo kɔ bi ana nyam sɛ memfrɛ mo deɛ mekae ne hɔ a ne gyina mo pɛsɛ mo kɔ a ɛkwan wo fa so kɔ yɛ no mo nkɔ that is a real preacher obi oyɛ serious from heaven a wo pɛ nipa kɔ heaven no no nya sɔfo a ɛma no mobɛtumi adrɛse te sɛ jezebel mo keka mo ano ne mmɔwerɛ so koraa de ba sorɔ ɛnyɛ hwee ɛma no nyinaa nhyɛ trɔsa na monyɛ sɛ ɛnyɛ nyamesɛm no no woprɛ nipa no de wɔkɔ hell Mensi sechiro se, forever, oh Lord, that word is settled in heaven. So for bie ni wa, obe tu mi asi sanu asasi su ha, ni nyami aji atum. Tino osumavu po chirong ma koma roma safo se ntie mi anon mi jenya kupo mo bro onso, mi tumo fuse mu fo mu ni pebiye si wasa afo di eti asi ya, e ye kron kron, swe nyan kupo eni ya, eni mu nyame suma june ye dey, e wom, mu nye mu hu se viasi, viasi fo o kwa yon fasu siye si yon, ye nyina ye okrom ha ye nim, e so biso ye kristo eni wo di kristo e chi ya, uke kache nse, o ye sa anye manwa, enye upe doma ko waso munti, udu omu nyine ko hel, kano kre, no kure no ne mani pa ya de hie hallelujah ti yesu bi se dumia no se mo so mo pese mo ko bia na ya re ho ni se omo mo ayire ni pa no ya no mo kase tia nkrofo mo ka tren ni kronkron ye ho asem na so ma no so so o mani agi o mo sire omo mo ebobra kronkron no mo e kanyam se ma tumu di ni pa ko heaven sam mani no bi na john wesley no mo hunu ye no so mo tumu jinai de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven summary omo manye ne omo dagye mu tram ye kan ne se nea yesu e kan no obi se dumie no se mo so mo be ko bia na opese mo kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e bua se se urade hwan chen ene ever cro hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwan se na ya gye di ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyamsom mu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akɔ heaven kronkron yesu ebua se se se won se enye me ena meyi mu dumie ni amumu ba kwa ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma na wo ho bio yesu kanyina na ote ho na kuma asini ya se esu oye dumie no mo ba ko na wo ho mo hwe mo hu ye na potwa ni nsabro ni nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e be ba wa wote asase nyine ni so na mo nwen na mo sreda na mo nya ho din de adwane afri no ma e be ba yi nyine mu na mo akogino ni pa ba ni nim so wa mompaye no ntumi enya honhom ahode a kwan bonye nipa nam so pesika e ma omo okunu no omo fi omo kunu echi e ma omo ni kunu no omo twempna wo befa sa kwan no so ahwehwe bibie di sa ti bia na mu na bia wo na yesu aye dai obeto kwan bonye nipa fa so pesika esisie eni epo eni sa ne ma nu nyina wo so ye kristo ni wahwe ya obeye sa ne ma nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de nso bɛhwere nyame ifi se wo se atrofo nyina benya wo nkyefa wo gya ederim ni sofi Iti Yesu se ye hiya osura mwodin pa. Uko ona itanye se yire ni kurunku ahon paye na wazo kwa bo. Bo mpaye ubi tumdiye nya adum tumini ahon ni viyasi boni ya tuye sete ni unfa ahon ya dey. Entumubi. Mpaye ne di adum beba beshe umu. A uhu boni ya ubi tumye jane. Entisa ube tom. Na so to boni mu ya uko Bible humpu ana usuro. Enye wakono biyo. Nyamsemu nye wakono biyo. Unsiye preachi radio su papa nu atum. Umpese utie. Na ubo kwain ako uwea eniewe uko ja enu modemu. Nti Bible se mwenye amu sreda na mwenye ahondeni. Edi edwane niema abe wiasi samre nipe pigusua sikano omo funu kwa mbone sumu. Feye wenye ahondeni uwe jumomo kristo ni ne nipano chesikani die meme hon. Yesu ube tina uhiyamu nuwa uhiyamu nuwa kwa heaven sise ube nya uhoncham na fe ube unuwa kwa kwa deje mna weyede na ushi samre wade usi yo ka uto yo jume bia uye na sasi sune jede mne ninyina yede na ashi fanya misro eni kwa mpapaso nyame omejira infuwe nimude piarada hallelujah
1: amen
0: and yese ye jane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: kwa jirene nim ya susumono the chini at the side, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew you watch your words. Send me free when you move back. Who can't hear why? Mami, mini do batem neni trise brichi de bi enu nye kristo som. Nseme fri wo numa wukachire wukunu, wukachire wo yire, wukachire wo ma, wukachire wo jumumu fuo. Watch. Yesu si shen ye pa. Watch your actions. Oni ye, a wudi wo jumumu di wo fie. Hesani ye mani nyine ye. Mani nyina anye ade firi kronkro ye ne treni mu uhun ma na bobo wani akirikire wo uche mo titi wo munsem ni ye keka ka ho na fro ho kristo ni odi focus ye. Watch your actions, watch your tongue. Tekrema di ni pepi ekọ amani no krom mo tire mu sa ade ketikiti na wo ho bete bete no Bible say it must shi kwaye it must shi kro di ni pepi kọ amani no krom WAT. Watch your tongue. See, watch your character. Subanya wumu. Efie, ejumamu. Watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa hevyo, se ube kwa helo, ijina wakumasu. Ti hewakume ye wai. Kura wakuma, esen diye udisiye nina. Imune mkwe di freye dey, ifriba. Bibiye beba wakumu mwa, enye kron kron, enye treno. Ye makwa manin tina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edi nkain, eti nain, iti chemo en son. Chemo dun son idun wache. Wase ebrene drusa ate mo frasi enye anko ponfye. Na se efri yen so kania. Krofo de bi omo bompaye no omo chine kom no omo kinka Bible no omo kenyam sem no omo ye kronkron no omo ye trene nyamia temo no wasi omo sune bere besha siye free ne se free yensu kania ebe yue wan won tiye nyanko pansem panu say na se diso beju oni patrene ya hina de onferi o nyanko poni o di boye ni bejina e question se mui du papa papa papa papa uti se wia si mu ni man koyi nyamiso asisi bebi e frɛ ne heaven wonia daje kura di sisi e ho kɔ heaven aso na wo kɔ a wo nkɔ ne ebetumi akyerɛkyerɛ nyamsem papa ne wo betena bɔne mu ɛno no ani gye ho. The Bible say atemwo no eba e wo pon akyi se e free yen so kan e be free wo a wo ntie nyankopɔn asɛm pa no sɛ na sɛ e den so obɛgye oni patre ne e hi ɛna de ɔmfɛre onyankopɔn no de bɔye ni ebegyina. Nti yesu wana uhunu amanye sedi nyanko pompe no enfa wankura enshe ninsa. So obwa deno kwa fo wapapa yemo. Enisi obo hun. Ya usori afa hushe nyanko ponsa na kase irade buwame. Wa mwami ya mino obwa fobia. Adumu numani noson. Tumi numani noson. Ahwade numani noson. Se nebe ya mitumye dimku ni mwoboni bonsam ni wiasi so. Se basi uwuba no po. Ebe wiyo. Ebe nyumre. Bana jude siyo mo. Misu metumi aniwo ababetina. Edida inyeviye. Matthew chapter 24 verse 36. Na sedye nuwa nanu yeye no. Sansu ni unipabano babede. Ebeye. E na edi nsiriye ni modidi ino numu ye no ware ino ma. Awadye di kosi da. Nuwa shani adakan mo. Wemhudi kosi se insube fa unyina koye. Osisa pepepe. Ijaneba. be friend you pay with your seaco. Bro, we share dance on me a tin, old football pack, no me, hey, Mugina Bossy has in a way saw me, what born on that? Yes, in yes, Sudoku, say, Wano, be funny, Mako now, more Macadina, you know, Baba, woman, no more day, no more shesro. Since you see what she might be a name, you know, see intimony. If you say Munimu da Kwa, Mura Bede, the Beba, baby, I will be an amon pie. Tu akumumna bom paye bibi e bone wo abra bom bia na yesu moja da so ehohro bone ka kire no na kire rade se rade hu memobɔ ti me hu fridi entin nyina wonju kobo be chokwa rade tumfo yi shaw be bre bom paye de etiefo nyina hye wonsa ne yankopon bibiara wa ti asem ni wa ti ase no sakra hu mobɔ na fa ne bone kye no se ne wa hye bɔ no wo yesu kristo de mo
1: amen
0: na wo ti enso a won ti ase rade man ti ase kozi se etiefo nyina be nyankwa osisi amani pe nyina no rade de obi a hye wonsa tre wonsa na boye de bedie ni ne benom ne ebeda rade man ensa kan na ni nyina mu nso ne hwehwe wa kira kwan wo yesu de mo na ye bom paye amen ne gidi pase nyankopon na adum so ehira bebre wonse ma wutie so wasim bi se bia na bibia kire wa dwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938217 0244 938217 wo penso betumi ahu deeper life sorry be a bell or so for ho no hia ma obetumi aboa wo peso hu mi so obetumi aba makati hill e ho na ye office so nyame hira bebre so aye aso ama Demon ayo bompae. Amen. Adofo nom, emse yaisha disuye biyase, se ubiya weyo ojidini, wose unya akono, ene opepa, ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu, ene yekan, yekusunye bibise, seeking the eternal city of God. Ufifye nyankupu ukura, etina hoda no. Ene mi pese ibisa asembi ye yi ano ewe ya disu ya nomo. E kasafa heaven hon. Asembi sani ni se, e radie siye siye heaven ama jidi fo. A nyanko pon adom, ubiya ube jine ujidi ema kusie wye eno. Se ni itibi ya uba koho. Na asembi sa mpese ye yi ano nene se, se base ojidi ni iwa. E brebe yi. And will draw heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo ojidini, a breben, ena ubi to me a drew heaven ho. When tia sia ubinya was a semimono, a bit to me a brow, a bra bonus, and you'll be see a transi will be a say. Any puppy will be a sea, omuti hosa, omunshi shaye, omunkunte boo, oma dream dine. Bibi omo ye wiase hankwa na eson. Omo yinsusu da se bebi wo ha ufri ha wokro. Nesu ne waso tease ni se bibi a babu wakin biya ye no kre. Nise we nyan tease ye wo sa niye me eson bune hun hien se ya. Da chino be hun se we di wokra abro. Ipe pi ni tease ye. Uka safa heaven obisu ujai wana ko waba. Uka safa heaven obisu ujai. Abrofuno the Bible be dada ye be jiye gold. No mo kase baby o a friend in heaven. She said, ubiye kani ope. E nye niya inipe ki kano ene beye ho. Ya miasem ene beye ho. Nje ene mi pese mi tu me bua si na mi fechro se mo na mi chrechro. Ma wu hun se. Se base o sakra wa jion. An sakra wa jion. Dakro ube wu. O kan we ni gu suwa uwe bie ni baby. A mi chrechre mu bie wu. Se base ubi ewua ne ya ye kase nipo ne wu ne se ne kra ne ne honhun no refri ni pedua no mokɔ ke si nipa no wu bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa na no, ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye wo kra tie asefo ndi se ye wu a dotie san kɔ dotie mse de etikane ne na okra no san kɔ eja wo de maaye no nkyɛn se ba se ubi honhun ne kra wo no mu na wo kukuru nipa no to adaka mbobɔ na se ye koto no twene a obi wo ho no kɔkankyre police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobɔno me nkɔhwɛ na ebekɔ ne popɛ kukuru kukuru wo pre adaka mu a fi ho fo nyina beba ba chi mu che se na ne kra ne honhum ye dai ewu no mu onwui
2: ena mode no koy ite bra o kra ne ho be free nipa yesi nipa no wu ne ni gususu ehuna de na so wo ho enti asem na no wo ho nso entumi nkasa de tekrama ho enti de ne hwe wo ho nso enti hwa ite mpendudu a o kra ne ho hom no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa e free no mu pe yesi wo wu na hefa no o kra ne ho hom no ko se base obi wua se ebase obi kana ni gusu no wua honhom ne okra ne kohifa ebehwe nia eto Lazarus ebra no tiasa sisono awuye no